Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw do magikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso duo tolu apat apat. Pokyo putan id nomor iso onom, teko iso walu. Osiri bagatang, osinang om kosudong gatang.

0: na ayoko yung Raymond Majuma ang tatsin kuran. Ko sa limbahan, Baros Kuso. Kaningaw FM, siyok om aramay ba?
1: Popo do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu ida sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingko do kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mangulok popo bungkusan okon ko jaminan na punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago puguluh osoron. Katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

0: Ikle, tudo kayo po, Gati. Tudo kayo po. Ay,
1: kon. Nakuro. Dapo, harap po ti WhatsApp na tambalot. Dapo.
2: Da kayo na. Magitarong akta ko umiagalit. Inga, iturong ako. At ang kanga, kagadwa din na telepon. Da kayo.
1: Harap ba dati po guhatan na tambalot. Dapo kiyo. Basa ako po ti.
0: Dapo. Oh, gumuk na guhatan na tulunit ti.
2: Ko na jadi ko na di ka pion artist de bayan ng kyo.
1: Amo bugya nga adi bugima o gumo na ginakago group do WhatsApp
0: po. Si bukti Instagram po kago
1: tenji
0: na TikTok po kago.
2: Adoy do gima kyo. Kano matu kya pamugunan de bayan no kyo. Mitorunga kami agali minso do kawago.
1: Umtang kya dan po na damot nite.
0: Di, narolano di yang sila ginawa.
1: Eri, nagi mo. Ika, ano lo?
0: Kon, ika, mugi ang mga to.
1: Ang pekuro po na ogo mo ang WhatsApp. Ogo mo, adi, tambalot ko gya mugi humihum po.
2: Ogo mo, nagi ba tambalot na hinod? Alipondo kayo na nga. Mangangat ko gya miruba. Alay, daw na kapiruba.
1: Ala kayo.
2: Saira na po nagkapiruba kapitaro nga kam. Nakawago telepono. Tabuangan na kayo. Takyadan, pabagyad taro.
0: Siyo, ay, kayo. Siyo, papa. Adi, nakapiruba. Ako na handphone ko.
1: Iyo ko nga adi na hila na.
2: Ako na mati mambalot
1: na kuya. Dagi mo ang kanabagera di no.
0: Kumaos di ka po yung
1: sila. Kumaos ko po yung gyo.
2: Kumaos na di.
1: Kanabagya. Nakopi na dahay telepon.
2: Ang balanjaya ko din.
1: O di jirin na.

0: Pongsikau.
1: Ketua dan.
2: Xie xie.
3: Thank you. Terima kasih.
0: Magsukul.
4: Paring kuanangan.
3: Terima kasih.
0: Pongsikau nopo ngak ruhai pulang bos. Yolo no ito san hinawo kano member Pongsikau. Ikata yere. Pongsikau, kanto kumadulun suway, sundong akarot panghupan. Autokawi akurakuro nung asanang tako kumadulun suway, mangusikaw panghupan dialo. Pongsikau!
2: Uy, oh, di bawang. May ako pahila. Manso ako pahila.
5: Eh!
2: Uy!
5: Ay! No, di manu itin sa dapan, naik leh.
2: Jirin, mangyo ko po sa bawang.
5: Ato, kay ingga man ako wagi wala ito, maso kay iti bawang ay.
2: Ay, waro bo nga. Tamadan ko na may po sa bawang. O sanang bagiat sa dapan may po sa bawang.
5: Mila nagid at maso bawang ay sasala. Nga intan bagya. May bagyadit. Aw, po sumadap asadap. Nagyati, pukulanam labi na.
2: Iri nagid at sanang may po sa dapan.
5: Pinka, kabara sa malahing lahing. Sa sadapan na pang aamil ang may pimpanaw. Lalabi pa kopya iti bawang. Kapasal nga, agumu at kanta kandita kopya sa nang kumaysa na pa nga sigarin arikatan kadlumpadang nga ay sa tulun ka kita. Kaduwa na pa nga otuwangan kam ay sa tulun ka kita. Karuba ka na dit kawayan ni taasin naman ng palis ay sa ko kita muti.
2: Iho na kiyo. Muli ako panating nga. Pato daw ako dah muli.
5: Baham ka na na. Pato di ka muli.
2: Ay, baka na ka na ka na.
6: Hai, ko bisa nangan. Yoko Yeli Kapaujin. Kano mungkin nama pasal limbahan boros dusun keninga WFM. Karanghan sinding dusun di tengah ramai. Kuhoy aramai boh.

Ayun ka na ko biyos ning mantari Kiki Fatihano Simban. Minagawit ato na barat ti jam ko siya mapat na padang 8 minit ko sabon. Pasika ko kumari ko ito kakali pero ngodi ti Radio Malaysia. Kening ang FM kakali miya pay doho di Jekle. Mga balati ko igisom jam ko ho padam duho do tanga daw diti. Pagkaro pata pinay ko nga week ya. Kakal takoy da babayan mo keringaw. Kumari ko di harap keringaw. Mana pa di ko yu po surato maya diti WhatsApp. Teka iti Facebook kening ang FM. So nang kasabon kumari ko yung ito yung sanan. Pasika ko kumadino ko siwat na mamason kasaban diti. Maya diti Facebook Keningaw FM. Manta di Anan Alexius. So nang kasaban di Cekle Alan Sanolidas kasasari kasiya pon siko. So nang kasaban nagi kumadi ka Anan. O minggan nagi kumadi timbul matatawaw. So nang kasaban kapisanangan paparalan karaja di Cekle kasiya ti. Kapisanangan kasaban nagi kumadi ka timbul. Abam ko bisa nang kasaban ko madiko yung ngawitay sana di sangirong ngohin nang ko na po timpo da bay no. Kaya alam sana o lidas-lidas ngawitay sana. Om ko madiko yung di kapuriman matu di ako piho o lidas. Kada di ko yung lihway. Sikapan di ko yung mungoy pagkian ng pangubatan. I dawalay pangubatan. Tay ko i di klinik ko lidasan dit. O sosomok di ko yung. Kasasari toko mumugumpi do ko lidasan. Gumpian toko nagi. Ko tingoligan da toko. Hinonggo nang gano po sa ira-ira ano po kya. Abahama. Tapi na ikaw, isa ko po ilaan kya, kumadiko yung ngayon tayong sanan. Lalabi po kumadiko yung di ko humpit kya, karatiti majlis, kapumormitan molidur, watas tambunan muntok toon da bayno, hinangga diti na pangapohoroon, do ko iso tulan ko hapod diti, jam ko onom talu na hapod minit ko swabon, gisom jam ko hapodam duo tanga daw, pohoroon i Dewan Pisempuruan Square Tambunan. Kada lihway kita pinay ko, insan pakawago, kumadi ko di ko hompit, kada di ko kalingay, dot rumikot, montok dot monokodong, hamo maramay pakago diti, majlis ko pumurmitan, molidur, watas tambunan dato na bayno, do ko iso tulan ko hopod, ko timpun di jam ko onom tolu na hapod minit ko sabon, gisom jam ko padam dua tangadaw, idewan, pisempuruan, skwe, tambunan. Ilan na isa ko po ilaan kita pinay ko, alang sanda na kanunungawi do ko po laan om nagi kapasarahan lalabi po kumadi ko yudi ko hompit. Jam ko siyam limo na hapon minit ko saban tapi na ikaw ngawi kakal tako ida babayan na magkaringaw kakal tako nagi id ko selimbahan boros dusun o gumo sinding nulo de kasaban diti manda pamulihis ginawa di ko yu om kano mo kinangota ko sinding sumusuhut mata di Clarice Whitney Lajibin piniampatan di joinis mantahan itroitan dat pinupoyhad kodoho.

0: Makinangaw ko sa Limbahan Boros Dusun Kaningaw FM.
1: Ko sa Limbahan Boros Dusun Kaningaw FM. Karangahan mayat frequency siam na padam 4.2 MHz. Marikita daw.
2: Gisom jam ko padam 2 tanga daw.
3: Amay ba?
4: Kailo kadangko. Papataam tekad menangkiat dot ppraon it kawawayon dot milad asindualan arwalan tekad ingkorit nopong adi isa kasalaan edi seripada akta kebajikan haiwan 2005 it miladan daon RM1,000 teka pajilan au kalabit talutaon teka gadua-dua di

Ito ko na pang atiguro kapi ang maginong waig di Tabagal, matag ko waig Tomis. Maginong anong gisang walong kalas na daw na pang Tabagal na. Nga ilo mo itong nagi ano kaparagatan na susawulon, may datadang alidasantinan nga atabangan. Nakailo ko, maginong waig di adalan kagubo nga awdagi asadong, to ilo bilog kawit dat awanita kawaig kumamarumbak dat kalidasan lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan sundo po waig to matdapo ngatadal kalidasan takaw na kikuda nagit adang at panginginom.

0: Adi chiguya, mesti man toko gempia at bawang toko.
1: Otopot iri, no au gempia at bawang toko, au toko kanut wai tuburisi, arumbak. Isa ko nagi mantad kolumisan da pumagunan.
0: Otopot tay.
1: Kaya lako, tumanod ko bisan kaya non po sarili, ki harus ginumo 600 turu na hapadam 2 bawang it pentong ko paguntoko. Amduan hapadam 5 kamantad bawang dila, napanu na trinomos.
0: Ang pengkurah takaw mamagambit bawang takaw.
1: Kada pamansoy hal-hal, it karamos am karumbak nagi dat bawang.
0: Oh, sunodan ko yan na mesti man takaw gambia at bawang takaw kiyama.
1: At tapat kapiya.
2: Kakal miyang paidahay, it kaninga FM.